ana ka tɔgɔla muru bilare karengane gwanja brinlale gumbaro lali boro banala ay malo tuluni yele banale tumani digila mo banala ora bazu ma da ma jamlo kana bla le kelena mrile la kana bla kelena gidila sabe mo gamo ko fa mo ren fa nyaji bo to to no ko so mo kelen sa dem du guji la mo lo mo ko sebe sa no so ma no ko de

bigabo ndakumbuye bigabo atore mu migendi wacu ndakumbuye mbuzo ese mbuzo nambara awambaye nga niwe ngumbuye ndakumbuye rubinga atwagendanye tutagenzanya ayitwa bararuhinga n'umugenzi nifuza

Ugira wambaye nga wambaye nga niwe ngomboye Ngomboye ngomboye na kumboye murumbo nanje Niwe yateretse imbizi yanda niye ngwa bandi bahungu Andamuzi ni Filipo Ani Filipo buzia Nzomu ya kazi nzomu ewa Akira ya twariwe Akira ya twari bukuru Akira se mwana wa mama tugendana kandi mbere tugendana tutagenzanya kira twigire iwacu ruguru hariya hariya hariya hariya muhanda yindicwa